0: But that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao. The fact that there are recantations or that affidavits were executed to the effect that they have reversed what they said in their first affidavit does not serve as an eraser of facts.
1: Pinagtibay ng Commission on Elections and Bank ang kanselasyon ng Certificate of Candidacy ni Anwar Alameda para sa 5th District Representative ng Maguindanao del Sur sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa inilabas na resolusyon ng komisyon, ibinasura nito ang motion for reconsideration na inihain ni Alameda na unang kinwestiyon ang kandidatura ni Alameda dahil sa umano'y issue ng tagal ng paninirahan sa idiniklara niyang address sa Pagalungan, Maguindanao del Sur ng halos 49 na taon.
2: Planong bumuo ng Department of the Interior and Local Government ng Quick Reaction Forces sa buong bansa na tutugon sa banta sa seguridad sa mga paralan. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, inilalatag na nila ng PNP ang sistema para mabilis na makapag-responde ang mga otoridad sa anumang emergency. Ito'y para maiwasang maulit ang mga pamamaril na nangyari sa Tacloban City at Zamboanga City. Habang wala pa ito, paigtingin muna ang pag-inspeksyon sa mga bag na mga taong papasok sa eskwelahan.
3: Yung mga private schools may security guards, so mandatory na buksan ng bag. Yung mga public schools may police presence kami sa labas ng mga eskwelahan at meron kami mga barangay tano na ilalagay sa loob para i-check yung mga bags nila.
2: Samantala, wala namang nakitang ebidensya na biktima ng bullying o may problema sa eskwelahan ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ibinahagi ni Ateneo de Zamboanga University President Father Hernan Andal sa isang video statement ang ilang bahagi ng investigasyon ng mga pulis sa insidente. Ayon kay Andal, tinuldukan na nito ang mga haka-haka kasunod ng trahedya. Hinikayat naman niya ang kanilang school community na huwag hayaang magdulot ng pagkakahati-hati sa kanila ang nangyari.
4: The report gives us a reminder we should carry forward. When lives and reputations are at stake, especially those of minors, we must be careful about what we say, about what we post, what we forward, and what we believe. Seeking truth requires patience.
5: Halos mag-zero visibility na ang iba-ibang bahagi ng Pasay City nitong Miyerkules ng hapon. Sa kuhang video ni Bayan Patroller Chad Allen Carlon, sakay ng kanyang motor, hindi na matanaw ang magkabilang bahagi ng EDSA Extension sa kanto ng Makapagal Boulevard pasado alas 2 ng hapon. Ramdam rin ang paghampas ng hangin na may kasamang alikabok at buhangin sa video ni Bayan Patroller Bayan Rocha habang nasa 28th floor ng isang gusali. Sa Sunset Avenue, bumibili ng pagkain si Bayan Patroller Christian Castillo nang masaksihan ang pagbaba ng kalidad ng hangin. Kuwento naman ng residenteng si Nessie, naglalako siya malapit sa kanilang bahay nang maabutan din ng pagbugso ng hangin na may kasamang buhangin. Anya, sumakit ang kanyang mga mata, pati na ang lalamunan matapos malanghap ang hangin.
6: Hindi na makikita yung kapaligiran. Mm-hmm. Pagkatapos, siyempre tinakpan namin yung mata namin, baka mabulag pa mi. Mm-hmm. Tapos may araw naman, mm-hmm. Talagang malakas ang hangin.
5: Paliwanag ng pag-asa, hindi ito sandstorm, kundi tinatawag na gust front. Nangyari ang malakas na bugso ng hangin dahil sa nagbabadyang thunderstorm noong Miyerkules ng hapon. Ayon sa pag-asa, ang gust front ang unang bugso ng malakas na hangin.
7: Yung sandstorm kasi ideally nangyari ito sa mga disyerto na maraming sand and then dry yung area. And then kapag nagkaroon ng pag-blow ng malakas na hangin, natatransport itong mga sand and dust particles na ito from one place to another. Sa Pasay ay triggered ng mga pagbugso ng hangin na dala ng mga thunderstorm activity.
5: Dagdag pa ng ahensya, dahil naman sa kaliwat ka ng reclamation projects at pagtatambak ng buhangin sa di kalayo ang bahagi ng Pasay City, kaya sumama ang buhangin sa malakas na hangin. Maari rin umanong maulit ito, lalo't muling nanumbalik ang hanging habagat na nagdadala rin ng malakas na hangin mula sa kanluran.
7: Yes, posible po ito, no? Lalo na kapag yung daytime o yung tanghaling tapat ay walang mga pag-ulan. Mm. And in that case, magiging dry ulit yung area o kung nasan yung source ng mga dust.
5: Nagpaalala naman ng PAGASA na delikado sa kalusugan ang maliliit na particles na sumasaba sa hangin, lalo na ang buhangin. Kaya pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask at kung maaari, manatili sa loob ng bahay o ligtas na lugar.
8: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
9: Sa CFMB 1280 sa Montreal naririnig, this is Tunog Pinoy.

de bagay kap pase la, non seulement nan industri musikal la, men nan peyi ya, wè. Yo di jè rassemble pou mwen mesaj sa ale.